sanyen zuba ruwana da kowa wallahi ba ruwana da kowa ko ka yabe ni ko ka ce mun ina da kirki ko ka ce ba ni da kirki san ka matse maka a karkashin matse matsinka

hanya idan wayar ka ba za ta iya canza vibe ba to ba ta da zafi sosai ko dakata ka dan kokalli yadda transition din yake idan sanyi ne zai koma deep orange idan zafi ne zai haskaka sosai kai yayi fresh sosai premium cell ne ga Sabre Infinix Hot 70 tare da sabon dynamic shine design wata waya ce dake amsawa ga yanayin zafi kuma tana sa kowa ya kalle ka kada barka a baya ga saurin charge na 45 watt cikin minti 5 kacal za su baka awa 2 na kira ba tare da tsayawa ba yanzu ana samu ta faɗin kasan nan kacal je zuwa dillalai na retail store mafi kusa da kai a yau

kasani yanzu ba ruwana da kowa wallahi ba ruwana da kowa ko ka yabe ni ko ka ce mu ina da kirki ko ka ce ba ni da kirki san ta matse maka a karkashin matse matsinka.